alum ka kohn leban gampol bhai ka dlang pom rup mnung prap pom hai yen tro te ngein rup char ta klak mo kho ke deum pol chim hai koi ho ndeng bro khan kon khu 5 0 bro mkop ntieng pơ priem paing kra phao gang rang ta char char ta klak na bor bor jet ta pro sa dai phang mkop ntieng pol bro ka phe lap thi te rot mkram jieng pop no sa e dang ndep jao chung gong lap sum ao bơ non re mpol be tem chieng yo ngkar nu sat ta bro lam e hot thich no khun ra ba yeng gal re ta mat